0: Kando saranga na kambimbi ngo na nomusema. Na nomusanga mosema kina wanuandonu. Wakambimbi matai mandanga sanga saranga mosema kina dona sanga sungolotu. Kia baka ebunga weekend ngo na itutuku orang ni tukun nani na menda sinra ni tawala tsuya. Ngo weekend nda lotu nak sartunga mai viti. Ni tawala ngole mai sa mai ndau kena pasal sekam borak serangan lalu tu sana mai tunga nanti tu, eh? Nah nama tiga ikut aku main kau dona inak, nak kalau indah lama bego nak katum, mungkin mai, kau kau lalu tu tiko, tiko telinga kena, elia butu kena biasa kau sungguh lalu tu, kau rasa tu telinga mai biti, rawonyo mai bangra, molewena, mungkin kina, mosema kina, ndau serangan nak kambing kau nak sema. Siaman donu, mata ingat mendengar, mahu siaman donu itu mendengar kibuan itu kini bula. Balik tau kau ya, enak bagar ramatakan nomurai, na nomubaka sama, karena solebiiko, na baka tulewa ebinaka. Enak binaka beiko, karena binaka kina nomubu balik, kena ba enak binaka telah kina nomumbulangan bisinga. Ya nabi bagar ramataki kira umai kampur nak tiga ni bekenda eneka bibi nak ni kuah so bekenda anda sanggol mai do pakai mai rai tali nama tanda wong tali nabi kanda rai da na rewa na lori na TV lebu na zaba suti tali kale lebu ngau bina kata na numati kungore ndo sarangana ka ndo kauta na ilabu live within your means, eh? Zaka zaka ngaye na kaiti kubiko. Miangona na baka tulua ebina kana sulianga na kalu. Na sulia biko na baka zingu. Baka zingu ngaye na kaiti kubiko. Kaku nile kwa zapata lendo na ka. Sini rao ni obolia. Se sana sibi ambia kana kena ivoli. Kasa na maibaka buna nga na mbula ni nomu. Sa sanga nga ni rao ata baka minaka nomu ilabo. Sana kauta nga maina mbula ni indi nao. Sana nga ilevu nga na lenga. Sana nga ikuria nga maina lenga. Ya. Na kaya rao nga ni yado. Kia baka ya senga nga ni olotu. Senga ni osema binakatiko. Kibei kwa ya solia tiku mai. Na baka tule wa ebinaka kandondonu. Kaukiri kenda kina. Sobe kenda na nanda mbula. Na baka noroni tukuna na nanda mbula baka kenda. Ndando kena itukutuku nitu eh. Ndando vya lei wasa takatale so nambula nitamata. Se lei baka watale nambula. Senga iko wasa nga na nambula nga. Masulak nga nambula. Mind your own business eh. Kuata ni lei lengataka. Ortu ya ertu katu ka. Senga hii. Nasi nambisnisi. Iko nambisnisi nga nambula nambubale. Masulaka mitosa binakatiko. Nambula ni nambubale. Se wada wa maramatu bindo nambunitaktaki. Ena eka vini kuwa.
1: Senga. Doa watu tiu watu kena beka oni kambura katiko na kambimbinga menda meliu tiu ngoko enda don meliwe ka nda marroe tiu na ndambula na ndambula ni bubale nda kuata langa ni talo no ataka na beka
0: dina sara tongo rito na itukutukun dina na mumbula ni bubale se na mumbula na beka ola kuduruma kaku ni wasiata lebindua ya inomunga nomunga kebaka ikubi wasia
1: kila ikubi na kana nomutoka
0: sana to kebaka ikubi wasia wasia nga wala kalu bata na kalu nga nanga i solebi ko na kakebe na tugura bi ko na bono momuria na ilaola o mochi iyo chiko bati kira bati rare na buki iko kebaka ikubi wasia wasia nga kidaki wasia nga idake wati kina nomu itoka ni nga ibali na watimu rovita lanoa na raro kinabula iyo masulaka
1: nda masulaka na wika nda lakuduru masia na nanda tutupka nda masulaka wana kalu na kenda na sona kanda na sotaba e viva kurumbu itake everything will just fall into place niliuti ngoko enda ndon meliu
0: nakavalio
1: na barota kame na tamatan dono na nga unan dono yanga nda wasi yanga na kanda mai sotaba nda la huduruma ya me priority ti nga nda mbula na kalunga kina nda bubale
0: nakavalio buto nda rongo ti kwa na baka sama momona mai bwana gumara matobata kada baka vinvilaka au kila ninda na rongoza

na te mita mita ko mai kina ka ko ni wasia no mo bula eh, no mo problem mantanga but ok nyo ken da mata tu na la do nga sa la wasia go o ko ai ko wasia kina ko le wasia sara e nangon sa le wasia kina sa do tentali sa isi mo tumbu so da sa onika a to sar metal no Ni ong gaiti kung anong vale. Sa dawir talang manital no nga ikwa wasya vino mo vino no mo itokan. Ya, sa kira sar nga sa wasya nga wana kalo na no bula. Ni sota. Kina beka o logo duruma. E na basing. Ya, na sar nga. Sana mo idabati ko ni kina na nero bibangara ramataki. Nga ni beran ni indangole tika ni. E na nanda na vina numi tika na sar. Kanalaki ava tika ni. E na tolu na kaloko serengo ni sana numi kedi kina na maramatina ena kabi binaka nikwa.

0: Ni mbula vinaka, ni mata vinaka tali mai, e na ya kawi vinaka ni kua, ke rau sa waka mbula tali tinga ni weekenda, sa wale ka tali tinga ni mai tamboki ke rau kosa nga una, e na wuku ni venga rabi, e na ya kawi vinaka ni kua. Kaunitaka ni nda waka waka rau sarutiko, e na wuku ni singa ni mataka, e na wuku ni kena maro teke tiko, nanda singa tambu na tinanda, ka na wunga weekenda na wei songa songa lotu, e na waka itabi tiko kina weekenda, na tinanda e na singa ni mataka. Ngoi ndo na... Menda talo wa kira manda na tinanda, ira na tinanda, orani wakatoka, uira era nonda ngasini vuli, era nonda vuni wai, era nonda nasi, era nonda, nawe wika kethe nga uira na tinanda, orani itukuna, ni uya umanda ngana nungu mbula, ndina ni se mbula tiko na tamangu na nona sa mayali na tinangu e wakasara nga indua na kali wesa e sa yali tanibi yao e waka indua na ngalala libu nira tiko na tinanda era waka itau kini takikenda ni unda ungole ibiti ni unda ungole lesu ibali sasa nga ni waka nira tiko na tina mbali atana kake the oira nenda waka nuinui takapeira nenda ngole ani dina ni sanda utiko naturanga tama ya senga ngani waka meratiko era na tinanda nda nanu meratiko na waka lebo na tinanda era nonda inuinui nda nda wasebira nanda lenga na kakelenga wira na tinanda bunga gani sona ngona beka nda nda ubedhu nrubi kira na tinanda ya senga nindo nda usibia na loloma waka tina. Semani paka dhabatu, paka dhabatu na nraki nrakita ni mbula. Ninda ngole ni vira na tinanda ya waka ndona waka thengu. Nda usuli ya wikenda. Ninda ngole ani, nda redhira na maramatina. Kawonu ni unangatika na wikenda, nda sa ngole, sara liu ya ni na tinanda. Waka wala, rapaka vina vina kataki. Na nalingandra, nalingani vya susu. Enda sama imbula tuki nongo, enda sama ituki nongo. Watalakira vya kenda, enda tiko ena vunongo ota utahi. Uira na tinanda, era tingumbea kumibonua. Waka nini vinaka. Au kila nando na singa ni mataka. Enda nanuwa numira saruki na waka libu. Mbali ata nda ukauta lesu mai. Na vya ngau na vinaka. Sa sivi, enda nda ulako dhuruma mai. Watake ira na tinanda. Ia, ndoa gana kaa, enda rawa ninda na maroroya, ya na nonre wa kububuli. Semani waka dhava, enda nda ubo angati kwenda lingana, na nonre wosa, na nonre wa kububuli, enda vengo na kethsara. Kwa ya kira u, na numero tika nikina, sewa dhava maramato, maramato simbula tika na maramatina, tiko maivanua, ukila na singa ni mataka o maramato, ena waka na nanusara buka liya maivanua, ena buku ni nona tiko maivanua na maramatina, ndira nga ni kwa saatina tiko ni dona bubali, ukila na ena sana baya kami baga ni kwa maramato, sana dosa ni baga na iba kami totoka na karabo, oturanga tawe maramato ba.
1: Kintu ototahi na sasawa, kintu celebration ni mataka, baka kintu happy month, ukila orto maivanua, ngi madam bek mai
0: oi madam mai go baleta ni e sota tiko batikena mbose bakai wa wase wase ndo na kae ngara bitiko mai biti
1: na mbose bakai mbaki
0: mbose bakai mbaki ena ku wase wase iya langa langa serre kwa ya na ngai ngara bikina ena madam mai go ye bikenda na tiko ngo ototai kanda sana baka na numa na sigi mataka na singa tamulitina kiro sa baka nini bina katika ani ena kabi mina ni ko nda roko tama tani ko ando na seri rana numitikina na maramatina ertolangan na centenary women's fellowship and na numi ira na tinanda

0: Belum pernah skier. Baru nggak ikut main na arna berani kuah. Kila sama empo kiki asa kosong ngauna. Vambola wake ve miawa. Sama ikut main na arna berani kuah. Na ve platform yo sama ikut main hina. Happy Mother's Day. Ve miawa auzoho banu ni re. Ve mtu me lambasa. Meumbulare, Happy Mother's Day, we mutua Eventual Temple Women's. Meme wakamoze, hey, wasea uwakaba Happy Mother's Day uwake, ena vanua hayo o tautahi. Ka vimeo au soka barongo iku maina arna birani kua, mutu maina nasoba. Muta marama ni opisa, mutu barongo iku mai Happy Mother's Day. Veronga wa kebe muto na be valim bola meu sema e uma hina rusava no ni re waki ha be meu atoni barrongo ba ka pena pena ka lebu ena yalo ni yalo re ena yalo ni barrongo to sema e uma ena 96.9 Plains Media ka rusava no ni re waki be meu alzoro Abe sokolo ya tutunga na pono hai o tutahi ka rusaba wa nuni re uake e na karabi iho e na singa ni maahan he na dhoko dhoko na hi ahi iho singa ambuni I na ka wa nuni re uake na bei horo horo Wei horo ya tutunga na pono ha o tau tahi. Saba nuni re uwake karu saba mode. O mia utau ni be karabe nga hai.
1: Tante lala lutu I da kau.
0: Wei even di bedi. Mio kei mode. Ka pa nuni re uwake ya na arna vire ni kua. Ser hai ya rongo za uwake. Mige, baka nuni re uakena.

Ya o lo falo ngolo ngolo mai la ve ta tu po kala me vese ta sire nga tele ya. Ni si fo ya fa nga mana tu nga la tu aso soi fu ali ni basin. Ya ya fa mo nga le tu mo to. Ya vi ya le tu ai lo. A popo ni ya